0: kahle nenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayikwada njalo
1: Hits Power Mix.
0: Isekuveza imbali ngesama. Usijone ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Shay Maxaka.
2: This is entertaining the capital.
0: Singa data ngithi wena. Lokhu mnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.
3: Hits FM 103.9.